alipo ye narambi ati kuondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabasidia saka saka uyanga na angana